0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

Municipaling ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kasalukuyang naka-assign sa bayan ng Magsaysay na kung saan dito po naninirahan ang hinirang na Warang Pantawid Pamilya 2025.

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
2: Magandang araw po sa bayan ng Mindoreño. Mabuhay Mahal Tana. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division. Ako po si Randy War at ito ang The Capital News. Sa ulo po ng ating mga mahalagang balita, BHW at BNS ng Oriental Mindoro kinilala at pinasalamatan sa 2026 Health Summit. Mahigit 150 aso at pusa na bigyang libreng spay at neuter sa Nauhan. Pagpapalawak ng market linkage tinutukan para sa mga magsasaka. Kabataan, pinalalakas ang kaalaman sa HIV at mental health.

Integrated Coastal Area Management Plan 2024-2028, gabay sa higit na pangangalaga sa mga baybayin at magpapaunlad sa pangisdaan. At mahalagang datos sa Tourism Intelligence Forum inilatag. Sa detalye po ng ating mga malagang balita, mahigit 4,000 barangay health workers at barangay nutrition scholars mula sa iba't ibang bayan ng Oriental Mindoro ang kinilala at binigyan pugay sa serye ng 2026 Oriental Mindoro Health Summit bilang pagpapahalaga sa kanilang mahalagang papel sa paghati ng serbisyong pangkalusugan sa mga barangay. Isinagawa ang summit sa 3 cluster kung saan kabilang ang mahigit 1,000 BHW at BNS mula sa Victoria, Socorro, Pola, Pinamalayan at Gloria. Mahigit 1,300 naman mula sa Bulalakaw, Mansalay, Rojas, Bungabung at Bansud at humigit kumulang 1,700 BHW at BNS naman sa Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Nauhan at Calapan City. Sa minsay ni Governor Yomerlito Bonsolor, binigyan din niya ang malaking ambag ng BHW at PNS bilang mga frontliners sa mga komunidad. Sa kabila ng malaking responsibilidad at limitadong insentibo anya na nanatili silang masigasi, matatag at tapat sa kanilang tungkulin. Tinayak din niya ang patuloy na suporta ng kanyang administrasyon. Katuwang ang sangguni ang panlalawigan, kabilang ang pagkakalob ng cash incentive at iba pang suporta sa sektor. Samantala, tinawag ni Vice Governor Antonio Jojo Perez Jr. ang mga BHW at BNS bilang mga makabagong bayani ng panahon bilang pagkilala sa kanilang direktang serbisyo sa mga mamamayan sa antas ng barangay. Binigyan din naman ni PHO2 Dr. Shelo Angela Ante na mahalaga ang kanilang tungkulin sa pagpapatupad ng Universal Health Care at ang mga programang pangkalusugan kabilang ang pagbabakuna, health monitoring, health education at pag-uugnay sa mga residente sa kinakailangang serbisyong medikal, commitment ng patuloy na suporta sa mga tinaguriang first encounter at gatekeeper ng kalusugan sa lalawigan. Ayon naman kay Provincial DOH Officer Dr. Ramon Bumbaes, mahalaga ang patuloy na suporta sa Provincial Health Office at pagkilala sa pagsikap ni Governor Dolor sa pagsulong at pagprioridad sa mga programang pangkalusugan para sa mga mamamayan ng lalawigan. Maliban sa pagkilala tampok sa Health Summit, ang Health Information Campaign, interactive lectures in Dakathataw para sa kalusugan, panunumpa ng mga bagong opisyal ng mga Federation ng BHW at BNS, pamahagi ng health kits na may gamot at bitamina at pagkakalob nga ng cash incentive. Sa pamamagitan ng serye ng Health Summit, muling pinadama ng pamahalang panlalawigan ang pagkilala at pagpapahalaga na sa mga BHW at BNS bilang mahalagang katuwang sa pagdadala ng serbisyong pangkalusugan sa mga pamayanan sa kabuuan ng Oriental Mindoro. Ang kakatuwang ito ay itinaguyod ng pamahalang panlalawigan at sangguniang panlalawigan sa pamamagitan ng PHO sa panguna ni PHO 2 Dr. Ante at Pidoho sa panguna ni DMO 5 Dr. Bumbaes kasama ang mga opisyal at kinatawa ng Field Health Department of the Interior and Local Government at Oriental Mindoro Medical Society na nakipagdiwang po sa naturang 2026 Health Summit.

sa patuloy po nating mga balita. Mahigit 150 aso at pusa ang nabigyan ng libreng serbisyong spay at neuter sa bayan ng Nauhan bilang bahagi ng MIMAROPA Initiative Oriental Mindoro Leg 2026 Spay and Neuter Activity sa lalawigan na ginanap sa bayan ng Nauhan noong ikasyam ng Setyembre. Layunin ng programa na may sulong ang responsableng pag-alaga ng mga hayop at makatulong sa pagkontrol sa patuloy na pagdami ng mga aso at pusa sa mga komunidad. Pinangunahan ng Provincial Veterinary Office ang gawain sa pakipagtulungan ng Nauhan Municipal Agriculture Office, Calapan City Veterinary Services Office, katuwang ang mga tanggapan ng Profet ng Marinduque, Romblon at Occidental Mindoro, katuwang pa ang ilang volunteer veterinarian. Sa pamamagitan ng libreng serbisyong veterinaryo, nabibigyan din ang pagkakataon ng mga pet owner na mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng kanilang mga alagang hayop habang nakatutulong sa pagsulong ng mas ligtas at responsableng pamamahala sa populasyon ng mga hayop, at samantala, naging bahagi rin ng gawain ang mass anti-rabies vaccination. Samantala, sa patuloy nating balitaan, isinusulong ng pamalampalawigan sa pamagitan po ng Provincial Agriculturist Office o ng PAGO ang pagpapalawak ng market linkage para sa mga produktong agrikultural ng Oriental Mindoro sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga agricultural stakeholders at potensyal na merkado. Makailan nakipagpulong ang PAGO katuwang ang Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division, DA Ahmad MIMAROPA sa Dayton International Corporation upang talakayin ang mga posibleng oportunidad sa market linkage para sa mga lokal na produktong agrikultural. Layunin na kakabang na mapalawak ang akses sa mga magsasaka at kanilang mga organisasyon sa mas maraming pamilihan kabilang ang lokal at pandaigdigang merkado sa pamagitan ng mas matibay na ugnayan sa mga farmer groups at iba pang agricultural stakeholders. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsikap na palakasin ang marketing at distribution ng mga produktong agrikultural ng lalawigan. Kabilang sa mga kasalukuyang inisyatiba ng pamahalaang palalawigan sa pamamagitan ng PAGO, ang pagpapalakas ng Oriental Mindoro Consolidation and Trading Facility o OMCTF bilang mekanismo para sa mas organisadong marketing, consolidation at distribution ng ani ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng mas malawak na market linkage, layunin ng mga hakbang na mabigyan ang mga lokal na magsasaka ng mas maraming oportunidad na maibenta ang kanilang mga produkto at mapalakas ang kanilang kita at kabuhayan.

0: Susunod! Kabataan, pinalalakas ang kaalaman sa HIV at mental health. Integrated Coastal Area Management Plan 2024-2028 gabay sa higit na pangalaga sa mga baybayin at magpapaunlad sa pangisdaan. At mahahalagang datos sa Tourism Intelligence Forum inilatag. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng The Capital News.
1: Kabataang Mindoreño, may kilala ka bang kabataang leader, atleta, artist, siyentista, volunteer o isang kabataang gumawa ng natatanging kabayanihan para sa komunidad? Ito na ang pagkakataon para mabigyang pagkilala ang inyong sipag, talento, liderato at malasakit sa kapwa dahil bukas na ang nominasyon para sa Gintong Kabataan Awards 2026 ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Narito ang mga kategoryang maaaring salihan. Para sa individual category, Gintong Kabataan Awards for Leadership, Civic or Public Service, Gintong Kabataan Awards for Sports Excellence, Gintong Kabataan Awards in the Field of Science, Gintong Kabataan Awards in the Field of Arts, at Gintong Kabataan Awards for the Acts of Heroism. At para naman sa group category, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Sangguniang Kabataan Barangay Level at Municipal Level, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Youth Organization. Sino naman ang maaaring manominate? Ang mga nominado ay dapat may edad 15 to 30 years old, bona fide resident ng Oriental Mindoro, may PSA birth certificate o certified birth certificate mula sa civil registrar, may barangay clearance at community tax certificate, may mabuting asal at magandang reputasyon sa komunidad, at walang kinakailangang educational attainment para makasali. May mahalagang paalala rin tungkol sa nominasyon. Ang nominator o ang taong magmumungkay sa kandidato ay hindi dapat miyembro ng pamilya o kamag-anak ng nominado. Sa halip, ang nominator ay maaaring kasalukuyan o dating guro, school advisor o dating advisor, coach o dating coach, organization advisor, at community leader. O iba pang individual na may sapat na kaalaman at personal na nakasaksi sa mga nagawa at kontribusyon ng mga nominado. Ang deadline ng pagsusumite ay sa August 27, 2026. At maaaring isumite ang inyong nominasyon sa Office of the Governor Provincial Youth Development Office, Sentrong Pangkabataan, Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro. Para sa mga nomination forms, complete requirements at iba pang detalye, maaaring i-access sa mga opisyal na links at QR codes na inilabas ng Provincial Youth Development Office o PYDC. At para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan kay Mr. Oliver C. Almeida, Provincial Youth Development Officer 2, contact number 0995-832-0258, email pigormpydc@gmail.com. At huwag kalimutan mag-submit ng isang original copy at dalawang photocopies ng bawat requirement. Kabataang Mindoreño, ang inyong mga pangarap, tagumpay, serbisyo at inspirasyon ay nararapat na kilalanin. Ako si Samantha Asturias, tara na at ipagdiwang ang husay, liderato at malasakit ng Kabataang Mindoreño.

Sa bawat kooperatiba, may kuwento ng tagumpay. Kuwento ng pagkakaisa, paglilingkod, inobasyon at malasakit sa komunidad. Sa Oriental Mindoro, ang mga kooperatiba ang nagsisilbing tanglaw ng kaunlaran. At ngayon, panahon na upang kilalanin ang kanilang natatanging ambag. Narito na ang Gawad Tanglaw ng Kooperatiba 2026, ang pagkilala sa mga natatanging kooperatiba at cooperative champions ng Oriental Mindoro. Inaanyayahan namin ang lahat ng kwalipikadong primary cooperatives sa Oriental Mindoro na sumali at magsumite ng kanilang entries. Sino ang maaaring sumali? Duly registered primary cooperative sa Cooperative Development Authority, operational nang hindi bababa sa 2 taon hanggang December 31, 2025. May principal office o lugar ng operasyon sa Oriental Mindoro, nakasunod sa mandatory reportorial requirements ng CDA. May napatunayang kahusayan sa governance, financial management, enterprise development, membership development at community service. Ihanda ang inyong mga dokumento, official entry forms, latest audited financial statements, certificate of compliance mula sa CDA, articles of cooperation at bylaws, annual at social development plans, cooperative assessment information system reports, listahan ng mga opisyal at miyembro, at iba pang supporting documents na nagpapatunay ng inyong mga natatanging programa at tagumpay. Maaari ring magbigay ng nominasyon para sa mga natatanging miyembro ng kooperatiba, manggagawa ng kilusang kooperatiba, general manager, tagapagtaguyod ng kilusang kooperatiba at cooperative development officer ng Oriental Mindoro. Kung ang inyong kooperatiba ay naging huwaran sa pamamahala, kung ang inyong serbisyo ay nagbigay ng pag-asa, kung ang inyong mga programa ay nagdulot ng tunay na pagbabago, ito na ang inyong pagkakataon. Isumite ang inyong mga entry, ibahagi ang inyong kwento, at hayaang magningning ang inyong tagumpay. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa PCDO sa pamamagitan ni Maritris B. Capino, Administrative Assistant 2, sa numerong 0946-454-5837. Gawad Tanglaw ng Kooperatiba 2026. The search for the outstanding cooperatives and cooperative champions of Oriental Mindoro. Shining a light on excellence.

0: Lindol. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol. Huwag magpanik. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang tap, drop, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paa nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa tabing dagat, mabilis na lumikas sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay. Maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
1: Ang bayan ng Pinamalayan ay isa sa pinakamatandang munisipalidad sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Alam mo bang ayon sa kwento, ang Pinamalayan ay nagmula sa salitang ipinamalay na. Iniuugnay ng bayan ng Pinamalayan ay dating isang malawak na lugar na pinagtaniman ng palay, kaya tinawag na Pinagpalayan. Sa kasalukuyan, ito ay kabilang sa tatlong pangunahing sentro ng kaunlaran sa lalawigan kasama ang lungsod ng Calapan at Rojas. Ito ay inuri bilang first class municipality sa bisa ng DOF Department Order No. 2005 na ipinatupad ng BLGF Memorandum Circular No. 01F4305 na inisyo noong Enero 31, 2006. Dahil sa estado ng ekonomiya at pag-unlad, ang bayang ito ay maaaring maging pangalawang lungsod sa lalawigan ng Oriental Mindoro base sa kasalukuyang estado nito. Saksihan ang patuloy na kaunlaran sa bayan ng Pinamalayan. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
3: Nagbabalik po ang programang The Capital News. Sa iba pa po nating mga detalye ng balita, pinalalawak ng Provincial Health Office or PHO Oriental Mindoro ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa HIV awareness at mental health bilang bahagi ng Linggo ng Kabataan 2026 Youth Leadership Summit nitong Setyembre sa East. Inimbitahan ng Sangguniang Kabataan Provincial Federation ang PHO upang talakayin ang mahalagang usapin sa HIV prevention at mental health stigma bilang ang kahalagahan ng tamang impormasyon at pag-iwas sa diskriminasyon na maaaring maging hadlang sa paghingi ng tulong at paggamit ng serbisyong pangkalusugan. Nagkaroon din ng off-in forum kung saan nakapagtanong ang mga kabataan at nabigyan ng paglilinaw mula sa kinatawan ng PHO hinggil sa kanilang mga usaping pangkalusugan. Ayon sa PHO, ang ganitong mga gawain ay bahagi ng pagsusulong ng UHC o Universal Healthcare at Preventive Health, lalo na sa pagbibigay sa kabataan ng tamang kaalaman at akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Hinimok ang mga ito na maging aktibong katuwang sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon, HIV prevention, mental well-being at pagtataguy ng isang stigma-free na komunidad. Sa Samantala, patuloy na sinusulong sa lalawigan ng higit na pagpapatatag ng mga baybayin at mas likas kayang pagpapaunlad sa sektor ng pangisdaan. Makikita po ng Integrated Coastal Area Management Plan o ICAMP 2024-2028. Kaugnay nito, Setyembre 2, nagtipo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong grupong katuwang ng pamahalang palalawigan para sa nasabing layunin upang ipresinta ang pag-usapan ang mga pagbabalangkas ng ICAMP 2024-2028. Ang pagbuo nito ay inisyatiba ng Malampaya Foundation Incorporated, katuwang ang pamahalang palalawigan ng Oriental Mindoro at iba pang partner agency sa ilalim ng Birdie Island Passage Conservation Program tulad ng DOE, PNOC, EC, UC38 LLC at Prime Energy. Magsisilbi itong gabay sa paglikha ng mga programa at pulisiyang higit na mangangalaga sa mga baybayin at magbabawas sa panganib na dulot ng pabago-bagong lagay ng panahon at iba pang mga hamong nakakaapekto rito. Kaya hindi itatakda nito ang mga mahalagang hakbang at mga pamamaraan tungo sa mas likas kayang kabuhayan para sa mga komunidad na kabilang sa sektor ng pangisdaan. Pinangasiwaan naman ang gawain ng Provincial Agriculturist Office na pinamumunuan ni Provincial Agriculturist Christian Pine sa pamamagitan ng Fisheries and ZRM Division. Pinangunahan naman ang naging presentasyon ng ICAMP 2428 ni ICAMP Consultant Dr. Catherine Sanchez Escalona. Inanuhan ito ni na Provincial Environment and Natural Resources Officer, Environmental Planner Lily May Ilim. Mga kinatawan mula sa Provincial Legal Office, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Department of Environment and Natural Resources, Conservation International Philippines at iba pang mga konsernadong ahensya ng pamahalaan. At sa uli nating balita, inilatag ni Provincial Tourism Officer Dr. Don Stepherson V. Calda ang mga mahalaga at komprehensibong datos na maaaring magamit sa higit pang pagpapabuti ng industriya ng turismo sa lalawigan sa isinggawang Explore with Insights Tourism Intelligence Forum na ginanap sa Mangyan Hall Heritage Museum, lungsod ng Calapan, nitong Setyembre 2. Sa loob ng isinagawang 6 Local Tourism Product and Market Survey, nakuha na ng Provincial Tourism Office ang mga kinakailangan datos na magsisilbing batayan sa pagsagawa ng mga kaugnay na pananaliksik at pag-aaral. Kasama na rito ang bilang ng mga tourism-related enterprises sa lalawigan tulad ng dive shops, sports and recreational facilities, restaurants, convenience stores, souvenir shops, salon, spa, bangko, pharmacy, gas station at iba pa. Bilang ng lakas ng paggawa sa turismo at mga establishmentong nagbibigay ng akomodasyon sa bawat bayan. Ayon sa datos, umaabot na po sa mahigit 15.7 billion pesos ang kabuang gross tourism receipts na naitala sa lalawigan ng Oriental Mindoro mula Enero 2024 hanggang nitong 16 ng Agosto 2026. Nasa 3,014 naman ang mga nailtalang tres sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro, kung saan nangunguna ang bayan ng Puerto Galera na mayroong 984. Nakalap ng Provincial Tourism Office ang mga malagang datos na ito sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, tres sa lalawigan at iba pang stakeholders. Ayon kay Dr. Calda, walang sentralisado at regular o updated na tourism supply database ang lalawigan. Gayun din, limitado lamang anya ang kalanghawak na datos bilang basehan sa pagpaplano at pagbuo ng mga desisyon sa pagpapabuti ng turismo. Ang tourism database ay taong-taong ia-update, samantalang kada 3 naman isasagawa ang LTPMS upang mapanatili ang katumpakan ng mga datos. Hinikay naman ni Department of Tourism Imaropa Regional Director Roberto P. Alabado III ang mga tourism stakeholder na gumawa ng mga aktibidad na hindi lamang mapapanood ng mga turista kundi aktwal nilang masasalihan o mararanasan. Sa kasalukuyan, ito ani ang hinahanap ng mga turista na nagbibigay sa kala ng pagkakataong matuto, makilahok at makiangkop sa mga lokal na gawain ng mga komunidad. Nakiisa sa gawain at nagpahayag ng pasasalamat sa Provincial Tourism Office sa pagkakabo ng bagong database ukol sa turismo na lalawigan ang mga kinatawan mula sa pamahalang nasyonal tulad ng Department of Economy, Planning and Development, Land Transportation and Franchising Regulatory Board, Department of Environment and Natural Resources, kasama rin ang Philippine Statistics Authority, Oriental Mindoro. tourism officers at planning officers ng iba't ibang mga bayan sa lalawigan, mga kawani ng pamahalang panlalawigan at ilang local media partners. At sumayin niyo po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita sa edisyong ito ng The Capital News. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at syempre sa inyong patuloy na pakikinig. Hanggang sa susunod nating pagbabalitaan, sa ngalan po ng buong puwersa ng Provincial Information Office, ang GIO, Public Information Services Division. Ako si Randy War. Maraming salamat at patuloy po tayong makinig sa himpilang ito. Mabuhay ang sambayan ng Mindoreño.
2: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
4: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Pag may sakit ka, kain mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Spirit FM. Best friends!
4: I'm Boy.
5: I'm Brenton.
6: I'm Aaron.
7: Ako si

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!
2: Sa kabundukan ng Occidental Mindoro, matatagpuan ang pamilyang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.
3: Ako po si Michelle Anantaran, munisipaling ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kasalukuyang naka-assign sa bayan ng Magsaysay, na kung saan dito po naninirahan ang hinirang na Warang Pantawid Pamilya 2025.
4: Su Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senet Manalo!
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa kabundukan ng Occidental Mindoro, matatagpuan ang pamilyang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.
5: Ako po si Michelle Anantaran, munisipaling ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kasalukuyang naka-assign sa bayan ng Magsaysay, na kung saan dito po naninirahan ang hinirang na warang Pantawid Pamilya 2025.
6: Su Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate manalo!
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cashali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

104.1 Spirit FM, the city's best.

trip.

0: Fun to be with Spirit FM.
1: Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa kabundukan ng Occidental Mindoro, matatagpuan ang pamilyang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.
5: Ako po si Michelle Anantaran, munisipaling ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kasalukuyang naka-assign sa bayan ng Magsaysay, na kung saan dito po naninirahan ang hinirang na Warang Pantawid Pamilya 2025.
6: Su Ramirez po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Hinebra na! Gins Tanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
7: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa chance manalo!
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: Halos kami na po yun, lahat magkakapatid na pumapasok, yun na po yung magiging tanghalian namin. Doon ko pa na-realize na parang hindi ko po to kaya, hindi ko po kaya na habang buhay na ganito ako.
1: Lagi ko pong ginasabi sa kanila na mag-aral silang mabuti para po mabago din ang kalagayan namin bilang katutubo. Kasi po sa panahon noon talaga dito sa amin, pag sinabi kang katutubo, napakahirap po talaga ng kalagayan. Parang ginadown din po talaga yung pagkatao namin.
0: Pagkapasokan, nag-enroll na po talaga ako. Itinuloy ko po yung course ko na agroforestry.

0: Shell Z Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Shell Z Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na kung darami ang bilang ng nagpapasusong ina ay maaaring mabawasan ng hanggang 13% ang bilang ng mga namamatay na bata? Ayon sa World Health Organization, higit sa 10 milyon ng mga bata na may edad 5 taong gulang pababa ay namamatay taon-taon. Mas mapanganib ang buhay ng sanggol na hindi napapasuso kumpara sa mga sanggol na pinasuso ng kanilang ina mula sa kanilang pagsilang. Kaya't huwag ipagsapalaran ang buhay at kalusugan ni baby. Purong gatas ng ina lamang ang ibigay sa kanya sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
5: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.
6: Nakikitira lang po kami sa kubo, malit na kubo. Yung hanap buhay po namin ay pagnanami. Dahil wala pa po kaming lupa na sinasaka. Wala po talaga ang pamilya namin, walang makain, tapos nagpapaaral ng bata.
7: Ako po nung elementary, bali yung binabaon po namin dati eh. Naranasan po talaga namin na kamuting kahoy lang po, ganun saging.
8: Suramires po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na!
9: Ginsanalo promo na!
8: May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
11: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
12: para sa chance manalo!
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash alley na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
15: Spirit FM. Best friends.
16: I'm Boy.
17: I'm Brenton.
18: I'm Aaron.
19: Ako si Jeff.
20: And I'm

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa kabundukan ng Occidental Mindoro, matatagpuan ang pamilyang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.
5: Ako po si Michelle Anantaran, munisipaling ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kasalukuyang naka-assign sa bayan ng Magsaysay, na kung saan dito po naninirahan ang hinirang na warang Pantawid Pamilya 2025.
6: Su Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senet Manalo!
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cashali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly. Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premal Season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang iyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMAR Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan! Meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.

0: Safe Drugs mo lang. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Best choice. Premium D3. Ang bago.
1: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: MD3, ang bago!
1: Ako si Ira, pag-ghost counter agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Laking tulong sa atin ang premium D3, baang DC at energy na bigyan nito sa katawan.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Ayun po, ang dami po naming naranasan sa mga financial, basta ang dami po naming naranasan na hirap sa buhay. Pero hindi po kami tumigil kasi sila mama po, tudo support pa din naman po sila mama. Hanggang sa nakagraduate po ako.
3: Nakikita ko po kasi dito ma'am sa amin po, pag hindi po umaral po ma'am, talagang mahirap ang buhay dito ma'am.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Sa ako po ma'am, gusto ko pong makapagtapos po ng pag-aral para po makatulong din po ako sa kanila po ni mama at sa aking kapatid po ma'am sa kay Krista po.
2: Ang inspiration ko po sa aking pag-aaral ay yung buong pamilya ko po kasi po gusto ko pong tularan sila ate at kuya kasi po nakapagtapos na po sila ng pag-aaral. Gusto ko rin po maging maayos po yung aming pamumuhay at hindi na po sila maghihirap sa pagtatrabaho po sa bukid.
3: Alam mo ba na malaki ang maitutulong ng araw-araw na gawaing pisikal para mapanatiling malusog at masigla ang ating katawan? Ayon sa mga eksperto, kailangan natin ng 30 minuto o mas matagal pa na regular na katamtamang gawaing pisikal araw-araw para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ang paglalakad ng maliksi, paglalaro, pagsasayaw, pag-eehersisyo, paglilinis ng bahay ay ilan lamang sa mga gawaing pisikal, magsimula sa ilang minuto sa isang araw at unti-unting dagdagan hanggang umabot sa 30 minuto o lagpas pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
4: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace, o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry Mimaropa at ng himpilang ito.

Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroon ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami

0: ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus,

0: Huwag mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na ayaw mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao, upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
4: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
4: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
4: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
4: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
4: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
4: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
4: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
4: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
4: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
4: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
4: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
4: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
4: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
2: nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
4: Manalangin tayo.
2: Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin
5: ng kagalingan at kabuhayang walang hanggan, sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo, na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen, ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
5: Siya nawa.
1: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
5: Siya nawa.
1: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
5: Siya nawa.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas at muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
5: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
6: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
7: You have been listening to DZSB 104.1 Spirit FM, a commercial broadcast radio station, owned and managed by G242 Foundation, a member of the Catholic Media Network. DZSB FM is broadcasting at 104.1 MHz, operating daily from 5:30 a.m. to 9 p.m., with the power of 1,000 watts. Studios and transmitter site is located at DZSB 104.1 Spirit FM Building, Durian Street, Lalid, Calapan City, Oriental Mindoro. 104.1 Spirit FM is maintained by First Class Radio Telephone Operator, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Ryan M. De La Cruz, with license number 95-1PNCR-15212. This is DZSB 104.1 Spirit FM. Now signing off.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Panglito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, Promo Nutricom at nang hindi lang ito.
1: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at nang himpilang ito.
2: Ayun po, ang dami po naming naranasan sa mga financial, basta ang dami po naming naranasan na hirap sa buhay. Pero hindi po kami tumigil kasi sila mama po, tudo support pa din naman po sila mama. Hanggang sa nakagraduate po ako.
3: Nakikita ko po kasi dito ma'am sa amin po, pag hindi po umaral po ma'am. Talagang mahirap ang buhay dito, ma'am.
4: Sura Mires po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Hinebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
7: para sa chance manalo!
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash alley na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

no less. I like you.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
1: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.
2: Sa kabundukan ng Occidental Mindoro, matatagpuan ang pamilyang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.
3: Ako po si Michelle Anantaran, munisipaling ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kasalukuyang naka-assign sa bayan ng Magsaysay, na kung saan dito po naninirahan ang hinirang na Warang Pantawid Pamilya 2025.
4: Su Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Hinebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa chance manalo!
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
11: Best friends!
12: I'm Boy.
13: I'm Brenton.
14: I'm Aaron.
15: Ako si Jen.

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next!
1: Coming up next!
2: Coming up next!
3: Kasangga at kalusugan. Patungo sa
1: oras na para madiskubre mo ang kapeng tunay na masarap, mabisa, masustansya, at may health benefits pa. More Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
4: Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
1: More Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar.
5: Sumasain papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga, kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan. Pakinggan
7: Kasangga and Jimar Comorias
6: dito sa Kasangga at Kalusugan.

0: ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.
2: Yes, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay. Kumusta na po tayo lahat? Welcome sa ating programang Kasangga't Kalusugan, hatid sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated.
3: Good morning!
2: Kumusta na yung ating mga suki? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Good morning sa ating mga tagapakinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas.
3: Good morning!
2: Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag sa ating mga tagapakinig dito naman sa lugar ng Visayas region at itong lugar ng Kamindanawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. Kumusta po ang mga taga-subaybay po natin? Dito naman sa bahagi ng Visayas pa rin, ang Leyte Province, Samar Province. Malusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa. At tayo po ay napapakinggan po sa mga lugar pong ito. At may mga radyo rin po dito na may programang Kasangga't Kalusugan. Good morning po sa atin lahat. Malusog na umaga. Yung mga taga-subaybay po natin na mga kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Maraming salamat, dagang salamat po at maupay nga agahain yung atanan sa mga taga Leyte Province. Maayong buntag, mga kasangga. So, mayroon tayong mga tagapakinig sa bahaging ito ng Sorsogon Province. Ang lugar pong ito ng Kabikulan kasama ang mga tagapakinig natin sa bahagi ng mga ito ng Sorsogon City, ha? At itong lugar ng Legazpi City, ang sakop naman ng bahaging ito ng Albay Province. Sa may side po naman ay siyempre nakikinig ang mga taga lugar pong ito ng Masbate Province. Kumusta na po ang ating mga taga Masbate City? Ano? Salamat po sa inyo, dagang salamat po at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Ano po, salamat or dagang salamat po mga parents kong nakikinig. At dito sa may bahagi ng Albay Province, marami tayo ditong mga kasanggan na talaga namang numero uno sa pagkonsumo ng ating mga produkto. Siyempre, mga taga Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, yan ang lugar po na marami tayong produktong dinadala para sa ating mga nagpapalusog na mga kababayang Bicolano at Bicolana. Ang mga taga-subaybay natin sa bahagi ng Calabarzon area, good morning mga taga Mimarupa at itong lugar ng Kamaynilaan, siyempre good morning. At itong lugar ng Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Malusog na umaga po sa atin lahat. At welcome po tayo mga parents kong minamahal. Tayo po'y palagi mag-ingat mga kasangga, ha? Kung ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kailangan nating magpalusog, mag-ingat sa ating pangatawan. At lagi nating konsumuhin ang makakatulong sa ating pagpalusog, siyempre. Kung nagkakape tayo sa umaga, dapat yung kaping may herbs tulad po ng Mark Cafe. Kung nagchocolate po, nariyan po no yung Mark Choco, ano. Tapos kung gusto po natin ng kaping may halong brown rice, ano, nariyan po yan, mga parents kong minamahal. Ang kaping may bigas, mga kasangga, may extract ng brown rice. So yun po, mga parents kong minamahal, marami tayong dapat makilalang produkto po. At ito na may talagang dapat malaman natin na hindi lang kape, hindi lamang capsule at marami pang iba, may juice pa tayo mga kasangga. At yan po ay para sa inyo sapagkat unang-una kayo po ang dapat na makinabang dyan sapagat yan po ay para sa inyo. Ano, matagal na pong inyo yan, mga kasangga. Ano? At nawa po'y sa lahat ng ating mga nakikinig, kung ngayon lang kayo nakapakinig sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos ay itong produkto ay inyong napakinggan, ay ibig sabihin lamang, mga parents, kong minamahal, oras na para kayo'y bumili nito at gamitin araw-araw sa inyong mga tahanan para po makatulong, makapagpalusog sa atin. Ano po? Yun po. At mga parents, kong minamahal, good morning sa mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Alabat Island, good morning. At ang numero po natin, mga parents, kong minamahal, 0918-27-77888. Yan po yung pwede nyong tawagan, pwede nyong i-message, ha? At baka meron po tayo mga katanungan o kayo po ay may mga sasabihin na kung paano nakatulong sa atin yung ating mga kinukusumong produkto na matagal na po nating napapakinabangan. Ano po? So yun po, mga parents, kong minamahal, inuulit ko, 0918-27-77888. Tayo po ay magbigay ng mga paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. Tapos mapapakinggan natin ang iba't ibang patotoo dito sa ating programa Kasanggat Kalusugan. At siyempre sa mga health tips na dapat ay mapakinggan po ng ating mga kasangga na talaga namang nasa malalayong lugar, ano po, na sinasabi po nilang marami ang naitutulong dito sa mga halaman na itinatanim po natin sa bakuran para sa remedyo ng ating kung ano man ang ating mga nararamdaman. Ano, kapag mga minor lamang yung ating masamang nararamdaman, nagagamit po yan ng mga halamang gamot yan sa ating kapaligiran. Ano po? So yun po, mga parents, kong minamahal, good morning sa atin lahat. Nawa po'y maging malusog ang lahat at ako po'y magbabalik pag kalipas lamang po ng paalala ng ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Ako po ay si Catalina. Si Lakar, taga Barangay Bubuin, Infanta Quezon po.
1: Ayun, kayo po pala ay taga Infanta Quezon. Paano po nakatulong sa inyo ang Mark C Vitamin C Plus Zinc?
0: Nakatulong po sa akin ang Mark C Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako'y lakit po'y nangihina, ay nang mag-take po ako ng Mark C Vitamin C, lumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin, at saka po ako'y nakakatrabaho na, nakakapag-halahalaman po ako ng aming, sa paligid po ng aming bahay. Kasi po ako single parents po, ako po yun. Yun po ang aking libangan. Kaya po nung marinig ko po ang Mark C Vitamin C, ako po'y kumusyo muna nito. Ayun po, lumakas po ang aking katawan. Mga 2 years na po, ako po ay si Catalina Utilatar sa Barangay Bubuin po, in Panta Quezon. Ako po ay laging nahihina noon. Tapos po'y naririnig ko po sa programa ni Angel Marcamunia na nakikinig po ako guwanin po ang libangan ko maghapon po nakaandar po ang radyo ko. Ay di ako po yung nag-try po nito hanggang po sa umigil na po ang aking pakiramdam. Ako po malakas na, masigla sa araw-araw po. Kaya po sa inyo po mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Mark C Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulong po ng Mark C, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
1: Yan po mga kasangga ang resulta ng pagkonsumo or pagtumar ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc mula po sa ating kababayan sa bahagi po naman ng Infanta Quezon. Maraming salamat po. Ako po naman ang inyong lingkod, si Kasanggang Inge Marcamunias. Malusog na umaga po sa ating lahat. Marcamunias.

0: JMR Cafe.
1: JMR, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: JMR Todo Panalo at Magka Premyo Raffle Promo Season 4.
1: Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Ano pong iyong pangalan, ma'am? Edad at taga-saan po tayo dito sa Bicol Region?
5: Imelda Nonsol Dimaano, 47 years old, taga Balogos, Sorsogon City.
4: Ano po sa mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ang inyo pong kinukonsumo at gaano po kagaling ito para sa inyo? Sige po, ma'am, ikwento niyo po sa amin.
5: Kasi po dati, yun na po talaga ang ginagamit namin, yung markup po. Apat po kami, yung dalawa kong anak, saka yung limao kong asawa. Kaya ngayon po, tatlo na lang kami. Nung nagamit po kami noon, malakas po sa katawan. Tapos nakakatulog kami ng mahinding, ganun. Nababawasan yung mga stress. Maganda talaga, sir. Maganda talaga po yung Markafe. Kasi sir, nagtatrabaho baga ako sa isang supermarket. Tapos pag may bumibili po, naghahanap ng ganong kape, tinuturo ko. Kasi mayroon na po kaming binibenta.
4: Sa atin naman po mga kasangga dito sa Sorsogon City na hindi pa nakakasubok uminom ng ating produkto, ano po ang nais niyong sabihin sa kanila?
5: Ma-advise ko lang sa kanila, subukan nila yung Markafe. Kasi maganda talaga sa katawan, sa kalusugan.
4: At nakasama nga po natin sa Himpapawid si kasanggang Imelda Dimaano ng Sorsogon City na natulungan po ng ating produktong Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. At hindi lang po siya, buong pamilya niya po ang kumukonsumo sa pang-araw-araw. At available po ang Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix at mga produkto ng JMR Herbs Incorporated sa mga drugstores and pharmacy. Dito po yan sa Sorsogon City. At mula po dito sa probinsya ng Bicol, ito po ang inyong kasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Injimar Camonias.
6: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: yung ating mga produkto, mga parents ko, ha? Lalo na po yung mga kasangga natin na ngayon lang nakapakinig dito sa ating programa habang sila po ay bumabiyahe sa kanilang patutunguhan at syempre sa mga nasa tahanan po na kumbagay nagbukas ng radyo, biglang napakinggan ang ating programa. Ito po yung mga products po natin, mga parents ko. Ano? So, narito po yung nangunguna natin produkto, ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus, Blasphemoryl Mushroom with Fanax Ginseng, kasama po yung Spirulina. Ano po? Yan po yung ating produktong isa rin sa napakahusay para sa ating mga kumukonsumo po nito. At meron din po tayo, mga parents kong minamahal, na Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Namnam Healthy sa Katawan. Ito po yung inuming tsokolate na maraming herbal extract, mga parents ko. Marami pong sangkap ito. At ito po ang maayos na inuming tsokolate para sa mahilig sa tsokolate, sapagkat alam naman natin may nabibili po dyan ng mga inuming tsokolate na walang herbal extract, walang herbal plants, walang kumbagay kulang sa tinatawag nating benepisyo. Pero narito po yung maraming benepisyo ang ating inuming tsokolate, ang Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Ano po? Yan po naman ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Ano? At isa pa, meron tayong Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with the brown rice extract. Ito yung pinag-uusapan po na produkto pa rin. Ano? Yung Mark Cafe na may kasamang brown rice extract na sumikat dito sa atin sa Kabikulan, sapagkat natuklasan po nila na ito pala ay may halong brown rice extract, yung pong skin ng isang bigas na masustansya ay isinama po doon sa mga iba't ibang klaseng mga herbal extract. Kaya kung mapapansin natin, sa pag-inom po natin, malalasahan po nating talagang mahusay at masarap yung ating Mark Cafe brown rice. At with stevia pa, mga parents ko. Ano? Yan po ay aprobado, registrado sa Food and Drug Administration. Kaya kung ano po ang nakikita nyo sa box niyan, kung anong meron dyan, yan po ay naka-align sa Food and Drug Administration. Kaya lahat po ng produkto natin, nakatitiyak po tayo na safe tayo, mga kasangga. Ano? Tapos meron tayong Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. Alam nyo itong Mark Juice. Ito naman po, mga parents kong minamahal, ay may mga fruit extract na talaga namang pinili at para po maganda yung kombinasyon. At mahirap naman kung maghahalo tayo ng ibang prutas na hindi naman magkakaigi. So, ibig sabihin, pinili po talaga sadya ito para maganda po sa pag-inom natin, tayo po ay makinabang sa mga benepisyo ng extract itong ating mga prutas para sa isang masarap at mabisang Mark Juice. Nag-mark juice tayo, pero natutulungan po yung ating kalusugan, mga parents ko. No? Mayroon din tayong tinatawag na Mark Stevia. Ito naman yung alternative sweetener, mga parents ko. Ano? Ito po ay ginagamit sa mga inumin, sa mga pagkain na walang lasa. Ayaw nilang maglagay ng sugar, kundi ang gusto nila ay gumamit ng stevia para sa isang kakanin. At ito naman ay talaga napakahusay. Pwede naman sa giant, mga parents ko. Ano? Sapagkat mababa sa calorie content ng isang Mark Stevia. Ito po ay available din sa mga bilihan po natin. Ano? Tapos meron tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc, yung purong vitamin C na hinahanap po natin. Ang hahanapin lang po natin sa merkado o sa pabilihan o sa bilihan ay dapat po yung tatak Mark C, ha? Mark C Vitamin C with Zinc, mga parents kong minamahal.
1: Shop now.
0: Tapos meron tayong Mark Up Capsule Food Supplement with Sopalmeto para sa kababait at kalalakihan. Kaya dapat yung ating mga parents, ito lagi ang inyong tinutumar araw-araw. Ano po? Isa po sa dapat tinutumar kasama yung isang Mark Capsule. Tapos yung pinagmamalaki nating talaga namang mahusay na sabon, Ito po yung gandang natural herbal soap. Tatlong klase po yan. Export quality, 135 grams each. Kaya ito po ay talaga namang mapapakinabangan natin sapagkat napaganda po. May mga benepisyo talaga sa skin natin. Skin whitening soap, germ fighting action. Ano? Basta sabihin natin, yung pong GN or gandang natural ang binibili nyo sa merkado kung sakali namimili kayo.
1: Shop now!
0: O kaya sa mga tindahan at yun ang sasabihin natin. Pabili po ng GN or gandang natural. Pwede na po yung mga parents ko. Ano?
1: Shop now!
0: Mayroong hinog na papaya, may hilaw na papaya, tapos yung isa naman ay sinamahan po ng isang klaseng alamang gamot, yung pong isang sabon natin na kung tawagin po ay gandang natural guava with neem plant. Yung neem plant po ang isa rin sa mahusay, tapos yung guava nakakabahaw ng sugat o nakakahil ng sugat. Kaya yan dapat ang ating laging gamitin yung sabong yan, mga parents. Ano? Yan po yung mga produkto po natin at may mga parating po tayo. Bagamat talagang kailangan na bago ilabas sa merkado ay sigurado na. At para sa ganun po ay maging safe yung ating mga customer o consumer ng ating produkto. At dapat po ay talagang registrado sa Food and Drug Administration. Ano po? Kaya yun po mga parents kong minamahal. Ano? Iba kapag ka ang produkto po ay legal, wala tayong magiging problema sa market. Ano? Lagi tayong okay. Ha? Kahit maka-display po yan, ay hindi po yan kikwestiyonin sapagkat alam po na FDA na ang produkto ng Gemma Herbs Incorporated ay registradong lahat sa kanila, mga parents kong minamahal. Ano po? Yan po. At tayo po ay magbibigay ng mga patotoo sa programa Kasanggat Kalusugan. Tapos tuloy-tuloy po tayo, mga parents kong minamahal.
2: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Aumentado.
3: Opo, si Deo Aumentado dito po sa Barangay Amulong in Infanta Quezon. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan, nagiging malakas at masigla, makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inipong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
2: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.
4: J-Mar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
2: Doble ganado ang karanasan ni Ate Richel. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
6: Opo, si Richel Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon, Zone 3. Try na po kayong uminom ng Mark Cafe 5-in-1. Ginagamit din po ito ng aking mga magulang. Ito pinakakatulong sa ating katawan upang mapalakas tayo at sa ating kalusugan.
2: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
7: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
2: Tama ang pag-e-ehersisyo everyday upang lumakas ang ating resistensya at makaiwas sa anumang karamdaman. But don't forget that after your exercise, tumimplat uminom ng Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito ang kapeng may brown rice extra, purple corn at stevia. Ang sarap talagang pagpawisan pag naka-Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Tuloy-tuloy ang pag-e-exercise, kasangga. Ang Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with brown rice extract ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, grocery, supermarket, butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: Kasangga and Jimar Comorias dito sa Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
8: EGP!
1: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extra?
8: TGP!
1: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 chocolate drink mix?
8: TGP!
1: Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP. The Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
8: KGP. Pharmacy.
9: Ang lahat ng produkto ng Jimmer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika, drugstores
10: dito sa ating lugar.
11: Kayo'y nakikinig.
12: Kayo ay nakikinig
11: sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Atin pong bigyan daan ng kaunti itong sabon bago tayo magpaalam. Ano po? Meron po tayong GN, gandang natural po ito na green papaya na sinamahan po ng extract ng calamansi. Ito po ay skin whitening soap, mga parents ko. Maganda yung sabon. 135 grams, mga parents kong minamahal. Pwedeng hati-hatiin, Ito po ay export quality, So, meron po tayong isa pang sabon. Ito naman yung para sa may gusto ng hinog na papaya na sinamahan ng tawas at saka nito pong turmeric. Ito po ay skin whitening soap din, mga parents kong minamahal. Kulay orange po siya. Ito yung sinasabi niyang orange papaya. Ganon din po, 135 grams po siya. Tapos skin whitening soap. Tapos isa pa ay export quality po siya. Maganda po yung mga sabon natin. Yung ikatlo po natin, syempre, wala pong nakalagay na skin whitening. Kundi ang nakalagay po ay weed germ fighting action. Dahil po itong GNA ito, itong gandang natural, mayroon pong pinagsama-samang guava at neem plant. Yung pong neem plant, yun yung pang-alternate natin sa bayabas-bayabasan. Yung pong magaling sa an-an. So ito po naman ay magaling sa lahat sapagkat ito po yung registrado sa Food and Drug Administration o sa VFAD, Bureau of Food and Drug Administration. So ibig sabihin talagang mahusay po ito. Itong klaseng itong sabon na GN gandang natural sapagkat ito po ay weed germ fighting action. Yan po, pag kayo po'y paalis o may pupuntahan, pwede kayo maligo, maghilamos, gamitin natin ang gandang natural.
1: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
1: Paano po mga Kasangga? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Happy birthday sa ating mga kasanggang nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
1: At sa mga naglaraos naman, ang anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
3: Congratulations and celebration.
1: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasangga natin, siyempre naman sa bahaging technical pa rin, walang iba kundi si Kasanggang Hernan Oribe para naman sa FB Live. Sa Kasanggang News Update, nari naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ijumar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
4: Kasangga at Kalusugan, patungo sa responsabeng mamamayan.
0: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsabling mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
5: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.
6: OPM hits noon at ngayon, dito lang sa 104.1 Spirit FM. OPM hits noon at ngayon, dito lang sa 104.1 Spirit FM.